uma izwe linizonda. Masingathandi ngezwi nangolimi, kodwa ngezenzo nangeqiniso. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Ilungelo lokufundisa, ilungelo lokusola, ilungelo lokuqondisa, ilungelo lokuyala ekulungeni. UPaul wathi kuTimothy, noma ngangingohlamba lazayo, noma ngangingozingela amakholwa, noma ngangingohluphayo, kodwa ngahawukelwa, ngathola umusa, ngathethelelwa, ngangikwenza konke lokhu ngokungazi nokungakholwa. Blessed is the man who makes the Lord his trust. Obusisiwe umuntu obeka ithemba lakhe kuJehova.

uma izwe linizonda. Masingathandi ngezwi nangolimi, kodwa ngezenzo nangeqiniso. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Ilungelo lokufundisa, ilungelo lokusola, ilungelo lokuqondisa, ilungelo lokuyala ekulungeni. UPaulu wathi kuTimothy, noma ngangingohlamba lazayo, noma ngangingozingela amakholwa, noma ngangingohluphayo, kodwa ngahawukelwa, ngathola umusa, ngathethelelwa, ngangikwenza konke lokhu ngokungazi nokungakholwa. Blessed is the man who makes the Lord his trust. Obusisiwe umuntu obeka ithemba lakhe. Jehovah.

zalwana uma izwe linizonda masingathandi ngezwi nangolimi kodwa ngezenzo nangeqiniso yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa ilungele ukusola ilungele ukuqondisa ilungele ukuyala ekulungeni uPaul wathi kuTimothy noma ngangingohlamba lazayo noma ngangingozingela amakholwa noma ngangingohluphayo kodwa ngahawukelwa ngathola umusa ngathethelelwa ngangikwenza konke lokhu ngokungazi nokungakholwa. Blessed is the man who makes the Lord his trust. Obusisiwe umuntu obeka ithemba lakhe.